0: si Horeng budak ay namapuga pangarti sakit ug geus dipakinahina ka kulot. Ami ang paingan nga ja kulot. Nga tawe duk kahina ta si Anyu. Ye. Tong disebutkeun si Padmanegara amun teu bisa barang datang ka jajar Sokalima. Padmanegara
1: ngawatek adik kidang kencana.
0: Watekna
1: gunung dileuncatan. Wahangan dia jangan mangke babalapan serang.

0: si Panunaga leungit tampak deh,
1: hilang tampak.
2: Tampanan paman.
1: Kaget pangeran ngali.
2: Kamana paman pamayana?
3: Waduh, kamana?
1: Kamana?
3: Kamana? Kamana?
1: Kamana dia kesa?
3: Waduh kawa.
1: Kaya setake?
3: Duka.
1: Kakamu nama?
3: Duka.
1: Kaya ada?
3: Kamana?
1: Kaya prabu?

0: pen di tampika. Ogi perkawis kalpatan sarostika ulah daya bentena
1: Kakang Batranaya.
0: Ih, sami-sami.
1: Oge ka juragan anu.
2: Wah, di tampi. Abdi puna sajinga cewa, badai nyangakeun simah pangabah.
0: Ditarima, ya.
2: Ka juragan anu.
3: Wot, diterima wot. Cagur.
0: Ya. Sono agan. Aya pangcen abi teh cepang 3 sasi.
3: Kurang leuwih pon.
0: Ya. Si ngasuagan sono. Sono agan.
3: Sio. Sono sono berkokorbit kana sagusi.
0: Abdi dawala agan nyangakeun pangabaktos.
3: Diterima dawala.
0: Agan batara diterima dawala. Abdi garing agan. Diterima garing. Kajuragan anom
3: diterima mani kering.
0: Oga disim abdi tebade tumar sumping katumaritis tanpa ibarat tiangalna bade aya kersat timalana sanyana kirkang semarkang kaulah teh ngalaksanakeun pancen eyang jagat nata ti Suralaya ngayakeun hajat surya di Dwarwati nanging saura yang jagat nata kedah diayakin pepentul jampana arta sewu nyeta nelasan resi kompayana ditetek beungna mastakana dange pepentul jampana arta sewu sabab paman kompayana dosana ngalalangkungan ti dewa ngalalangkungan dewa kumaha Abimanyu teu asan ngadeg jaya renyuan parantos di ruang kerepes Gatot Dasa teu acan dugi ka daya perbangsa tos ngalaman mati ku konta dina lalampahan Jaya Angkasa. Tayit.
1: Laras laras laras.
0: Marantos dilaksanakeun. Lumau. Bade dilaksanakeun malih ku Gatot Dasa di sana. Di alun-alun Dwarwati parantos padangariung. Ku kaula bade ditawang. Kusi panungul naga teka tinggali jirimna teka taraja sabna takaulah tebade nyuhunkeun saran ti Kakang Semar kumaha kedahna kangge milari paman resi kompayana ai agan kapanagan teh gaduh jenengan jeung Galamani Jenggala Gobang Manik Suci seukeut kana kasucian margi gaduh ageman gamar lopia biasa weruh satruna winara weruh nganyahokeun kana teu acan buktos winara waspada kana teu acan dipilampah utami ditingali keula bae dina gamar lopia bingna amar watasuta aduh Kakang Semar kaula teh emut ngagem gamar lopia.